Tenis işi ya diye yan kasan kasa ya personal safety tips. Mesela se fuaso femi. Eno ya kan bibi efa adansi die krata. A ewo oshenkani bia se onye bi edito ne kemu. Na ye pon ye nko fo bebre efre ebusase. Wan kra na ewo se onya sa krata ni bi edito ne kemu. Me pacho ne enra enko fo busa ye no. Ano ye ni bi ana me dey mawi. Driving license a meka ho asem no onipa e wo so kite bi eye obi a wasia driving na yaje na atum se onipa e wo sua apon no ho wo sua wo hu no se nipa no eye obi a o qualify se okọ na okọje ne license anase sa krata no se nipa eye obi a wodi mfie edu wotwe ekọ Ah, okita ne Ghana card. Sendi pano betume ako. DVL4 asuyeye. Ako ako ye ne driver's license. Sendi pani ye ubi ya wakwa. Wako ako cheke. Neni wako ye eye test. Ama ye huse. Neni e mwa die. E sonye ni bisi bisi. Obetume a driver afa kwemo. Enti eye ubi ya wedi mfie dungotri. Eko. Ah, wosia driving. Ewi. Ena wawo hon kwa nse, oko na okoji sa license no. Mesre, se wo shia drive ewi, na wud ni license ha. Mesre, enfaka nsi kwa nso. Bomode se, obeji tu mi krata, a ema u kwa nse wuti mi drive o. Ansana, washa siye, e yusu, okano. Esa nse, driving license, eye DVL4, ene timi ema enti no. Wuntu me nye wo bebi, chise bebi ya DVL4 ama kwain, ama tumi woho, se omu ema sa permit no, ana omu ma sa certificate no, e hope ene eji sa driver's license no. Enti mwa mubu sa se, enfi ahine wose midi no, from 18 years and above, a wukita Ghana card, a wosunya driving ewi no, emra ema ukwain, se obeko. Na wako ako akwai o driver's license. Ni aye ye nyina yede kaka ye hu. Ti sawo yo shenkani. Na wuni driver's license. Ambe se wose. Fa akonya weso. Nako DVL fwashwe ye. Nako pebi. Wun tumi enchi eshen a wuni license. Emranu mpo etia. Mesre wo. Sawo diya nonsu. Ewu sane ye kaka ye hu na. Bomo diya sobe ko ako ako renew. Diye a espay no. Midase. Se abre ni abre ni ayeshi awa hei. Eyema ye nyina ya hon baimbo. Wa o drive o anase uchishen. A wini die etire tumi krata ema ukwanse uchishen no. Bomo diyan se obe kwa kope tumi krata. Oso uchi eshen ni bi a wudie no. Deti no a espay no. Bomo diyan se obe kwa ako renew. Medamo ase se mwetie me. Nani ayeshi ye nyina. Yebeshe na abuaye.

Charlatan womre kwa wedi die wie. Na sa wonom ne enam yen sei chi. Na se bohu sakraye bia. Ko honku doctor. Inkwara ni mpemfu ni na betimi anom. Charlatan. Charlatan ye echi die dra. E free Shalina Healthcare.

0: midday.
1: Si opo udi na kubo ba maufo di anka ebede.
0: Kwa ni denga mi bibi anka mi emu. Kuna kita ni tena wani di na ubo eno.
1: Paso anga sadi na udi na ya ude.
0: Pachani.
1: Biko opo ba maufo di anka wundiyo.
0: Oh, come at it.
1: Na se mo sa tan so elate ana
0: because they know o di jona no bubu di din ti ni na na ma jona so.